0: Da kami alo wedare gorki tsaka kami seka ya maktage ishit michirake ta kami kayotawan da nira ni chako yakinta WhatsApp
1: 36 24 97 08 52.
0: Nako gran resistencia yakinta
1: 137
0: da kayawotake kaychiken kanachalataki yakinta
1: 911
0: da sakaita na dokoshi ishit yakinta ka kayay Yoko yakinta ka ano gori sinagaway. Yoko kami karitakalik. Tawisa ki, kunyita kanyi, isit yakinta ka interprete. Ka kami, kaya jini chikit. Seka kami te, kumi, seke talo.

0: Da kami alo wedare gorki tsaka kami sekaya maktage isit mitirake ta kami kayotawan. Da nira ni chako yakinta WhatsApp
1: 36 24 97 08 52.
0: Nako gran resistencia yakinta
1: 137.
0: Da kayawota ke kay chicken kanachala taki yakinta
1: 911.
0: Da sa kaita na dokoshi isit yakinta ka kayay yoko yakinta ka ano gori sinagaway yoko kami karita kalik tawi isa ke kunyita kanyi isit yakinta ka interprete ka kami kaya jini chikit se ka kami te komi se ketalo.